Bama gama bada bama gama gari sa. Bama gama bada bama gama gari gari gari sa. Shani da bama bama gama gari sa. Lele sa gari sa ni ni ni na na bama gama gari sa. Lele sa gari sa mangari sa bama gari sa. Re re